Mesiwa wuti emi onya me be kire o. Mesi sa situation na wo mu no. Mi sha wun kuna ya no pe mesi onya me be kire. Enko si se onyu nu be jono. Na urade abokwan ato ba bi akwan ni. Enko si sa afi enko na wie ya no. Na ani daso bia pie firi ba bi. Mama wuro mfi se adom wo.